Democratic Congress NDC na for 2027. Peter Obi ekwuola na onyeisi ala obodo Nigeria Bola Ahmed Tinubu enweghị ikike ichi obodo Nigeria n'ihi na o kwesịrị iritu na ya bụ ọkwa. Obi mere ya bụ nkwupụta n'emume ajụjụ okwudosiri ike na Tinubu ekwesịghị ịpụta azọ ọkwa onyeisi ala ọzọ n'afọ 2027. Dịka Obi si kwuo, onyeisi ala ahụ bụ onye bụbu onye gọvanọ ochie Lagos Steeti, abụghịzi otu onye ahụ chịburu Lagos Steeti na mbụ. Nwamadị ahụ onye gọvanọ ochie Anambra Steeti bụ Peter Obi kwudosiri ike na Tinubu anaghị achị Nigeria etu o kwesịrị na o nweghịkwa ikike nakwa agbammụmbọ kwesịrị iji chịpụta Nigeria mma. Onye Minista Steeti na-ahụ maka nchekwa Bello Matawalle enyela ndị agha obodo Nigeria iwu ka ha kwalite mbọ ha na-agba n'ibuso agha megide ndị oyi egwu na ndị omekome na mpaghara ọdịda ugwu nke na-esote ọnọdụ nchekwa na-akawanye njọ na Zamfara Steeti. Matawalle nyere ya bụ ntụziaka mgbe ọ na-akasi obi nye ndị ya bụ mwakpo metụtara na mpaghara Bungudu Local Government nakwa mpaghara ndị ọzọ na steeti ahụ. N'okwu ebipụtara na Sunday site n'onye nkwuchite okwu ya Ahmad Dan Woodill, Matawalle kwudosiri ike na gọọmenti etiti na-agbasi mbọ ike iweghachita udo ma kwalitekwa nchekwa na mpaghara ahụ n'agbanyeghị ọnọdụ nchekwa na-akawanye njọ.